0: Oh, wow, para kuha gitoyo.
1: Gitoyo na ni mo, Brigarapit. Ita, happy birthday, Ma'am Raymond. Inutag pa nga, oy. Kwanjo, gini ka ayo,
0: Brigarapit. Oh, Ma'am, Raymi?
1: Raymi,
0: kauban sa...
1: Wala na siya, kanta, Brigarapit.
0: Isang kanta?
1: Raymi, a river.
0: Nadin na day.
1: Raymi, a river.
0: Wow,
1: ikaw, kaya kanta.
0: Katong ngayon sa cellphone.
1: O, sa man? Xiaomi.
0: Ha?
1: Xiaomi?
0: Oh, Xiaomi dito. Kala, Raymi dito.
1: Raymi. Pero naman edad ni Ma'am Raymi karon?
2: 45, ma'am.
0: 45!
1: Taga-asa man ni si Ma'am Raymi. Kung sa man ni mong kantahon.
0: Taga-marigon dun.
1: Ang sarang kantahon.
0: Ano yung kantahon ni mo, ma'am?
2: Release me.
0: Release me. Ngayon naman, ikapoy na kasi mo ba na? Please release me, let me go.
1: Ay, yeah! Surtiyas ang buhay, nag-birthday ron, oy, kay ikantahan yung Brigada.
0: Mawala yung mong kanahan kanta, di ma'am? Mawala yung mong kanahan kanta?
2: Agan, man.
0: Agan, di. Dili rin ka itong gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw.
1: Pero ayaw pa ng puso. Pero Ma'am Raymi, ang sumigibati ni mo ma'am nga sa imuhang kadaghan nag-birthday ron pero ikay gibisita ni Brigada Peter Arcayan.
0: Nalipay.
2: Lagi nalipay po.
1: Nalipay.
0: Lagi
1: nag-uul. Ano yung nag-uul? Brigada Cup na kay...
2: First
1: time baby mo ma'am. First time.
2: Oh, first time.
1: First time, day Brigada Cup.
0: Yan ang buha ka, ma'am. Huwag imo nang tutukan niya. Imo nang ibaligyag lain. Mahanin pa na.
1: Ayaw. Basta gihatag. Tipigan mo na, Brigada
0: Cup. Oh, iso na sa flower base, ma'am.
1: Pwede maganda siya ikuan, Brigada Cup. Kanang paughon ba?
0: Paughon?
1: Oo, kanang. Pwede niyo i-frame ba, gauman?
0: Ah, okay.
1: Kanang, para na-adjud. Kanang makaana kasi mga kaapu-apuhan nga once in your lifetime. May nani ba na gibisitas brigada?
0: Kuha na itong gasto na eh. Magpapilin pa sa tana.
1: Hala, oy. Pwede na mga nani mong ipapilin sa gun paper niya. Imong ibutang Dios karaan nga frame para makuha ni mo.
0: Katong sa kasal nga frame, kagago.
1: Mam na kabo 400 ang frame, Brigada Cup, tanawa. Ma'am Raymi, kabalik na mo tawag ng balik. Ikabalik na mo ma'am, pangutanan ka na mo mamahon sa imong birthday wish. O niya, sa imo po mga sakops, pamilya kayo maragmapiki na gita ni ma'am.
0: Ay, hindi na mapiki.
1: Ma'am Raymi, balikan ka na mo tawag
0: ng Raymi. Taas
1: what's up the new Filipino time? Alas 5:43 na.
3: Brigada Bagsakan. Brigada in the heart of changing lives.
4: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, may sakit ang ulo.
5: Aray ko po.
4: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali kayan.
5: Aray ko po.
4: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maunga, mabati, gyud, ang sakit sa lawas.
5: Aray ko po.
4: Usa, kinahanglan, kanunay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your
7: usahay, init, usahay, muulan usab, apan usahay, adunay ubog, pagpanakit sa tatunlan, ubog at ang paminaw. Kung napasagdan ang kabug at nga gibati, isang simpleng gimbuhaton, mahimong lisod buhaton. Maunga hupaya ang kabug at sa paminaw. Ang ayang may pagpugong gilayon. Power cell sa labat. Adunay luya nga matabang aron mahimong bation ang kahapsay sa tutunan. O glamon nga adunay vitamin C alang sa resistensya. Inubanan sa proper diet o ehersisyo. Power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
8: Adunay mga higayon nga nindot kaayong balikan. Mga panahon nga hinanok ang tulog, malipayon ang kadabugtaw, o paminaw nga sobra kagaan. Mabati gyud ang relax, o kalmado nga kaunuran. Namiss ka pa nimo? Patiun pag-usab ang kahupay. Sa ginhawa nga dala sa Power Cells Liniment. Init nga modulot gayod, kikan sa camphor, metal salicylate o menthol. Power Cells Liniment. Haplos, nananunuot.
9: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap.
11: Power Cells Soya Coffee.
12: Power Cells Soya Coffee.
11: Coffee-flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidant.

0: Si Dance, timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi, araw-araw. PowerCell Soya Coffee, araw-araw, kakampi.
1: Mahalagang paalala, ang PowerCell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kabrigada, atong tuldukan ang ginaproblema ninyo sa panglawas. Tungod kamo ang among prioridad, dunay libreng health check-up sa tanang Brigada Wellness Centers. Gikan alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Matag Domingo, hantod Webes. Ug ang good news, doon na kita'y mga saktong check-up equipment aron mas masuta pa ang tanang ginahambin sa inyong panlawas. Unsa pa inyong ginahulat, adto na sa pinakaduol nga Brigada Wellness Center sa inyong lugar.
3: Brigada in the heart of changing lives.
4: Brigada Bagsaka!
5: One time in your Filipino time, alas 5.46 sa buntag. Balik sa labarag uman sa programa.
4: Brigada Bagsaka!
5: My morning, Ma'am Angel May Pilayungan. Shout out ko ni Milbert Galliardo na naminaw sa iyong radio. Good morning, Phil Gilbert, Milbert Galliardo. Honya may buntag sa ni Rufina Sampan Moral. Good morning, I'm watching. Always shout out ko sa tanang kauban ako, sa anak mong tahanan, sa tanang kaubanan ng farmers. Good morning, I'm watching always from Panas sa Sabang, Purok Tres, Danao City. Good morning. Honya, naapod diri si Samson Halwag Rodriguez. Good morning. Honya, naapod si Cheryl Monleon Dotilios. Good morning, Roy Barakia. Good morning, Brigada Ay. Musta, Brigada Cap. Musta na magduha ni Cap.
6: Okay na, Helen. Kaya mo kagol. Okay na,
5: good morning, ni Kuya Miox na nag-enjoy sa iyahan.
6: Oy!
5: Nag-enjoy sa iyahan.
6: Miox, asa ka karon, Miox?
5: Ato ko siya itong lupad-lupa, Brigada Cap. Kita ka itong munang Ann Curtis. Baka ito inato. Oh. Ferry walk.
6: Wala sa ka magsulti na komisyon nga naa di ka diha sa Sikihor. Natay mga suod ka dihang mga higala sa.
5: Yan ang pwede bisita ko
6: no? Oh, sus!
5: Sayang ka, Brigada Mio.
6: Pero awahin ang tanan.
5: Kiyomi Alinor, good morning. Honya sa mga gipang labda na dag o Brigada Cup, labi na yung mga nauwanan na in town, labi Brigada Cup. Ay, sa tura sa kagahapon ng uwan, mga...
6: Nagnubog o mga alas 4 pasado.
5: Alas
6: 5 ba kay...
5: Kamata ko, alas 8 naman good niya. Awan o gag... Paano lang, talisik na lang ako na abda Brigada Cup.
6: Kaya well, nag-news ka, sige ko dito gahapon. Yan naman, nag-uwan ko ng kusog.
5: Oo. Ano
6: ito dahil? Alas 5.
5: Baha, giday Brigada Cup, no? Una nga, muna mga kabrigada, no? Labi na gis mga naawanan niya. Basig, karon noon, giniyan noon mo makatrabaho kay galabada na yung oo. Naagyan ang atong fast, relax ka, tambayayong mo. Aron na, di gid mo maka-absent kay Webis para baro na may Biyernes. Kinahanglan nga pa dayon bilang trabaho kay sa fast, relax.
6: Aray, tugin hawa!
5: Good morning! Nga ato nagbalikan sa Brigada Peter Arcaya. Kaya ato yung pangutan on Brigada Kablo. Kuan, ato lang yung pangutan on siyang birthday wish.
6: Oh, ato yung pangutan on. Kutan na kita niya.
5: Oo.
6: Yan, tanungan kita ng tubag.
5: Dapat tapa, no? Dapat tarungon yung Brigada Pet. Good morning, mag-usap! Yay! Ma'am, good morning! And once again, happy birthday, Ma'am Raimi!
7: Salamat, ma'am.
5: Ma'am, unsa man imong hang birthday wish karon sa imong adlaw na tawhan?
7: May lawas, makabayad sa utang.
5: Ala kani kini nindot. Nindot nga wish, Brigada ka.
6: Dagang kwarta para makabayad sa utang?
5: Nili, may lawas.
6: Akin ang may lawas, di makabayad sa utang, ma'am. Dagang yung kwarta?
5: Unya, ang iyang ko an wish ko na niya, may tag makabayad siya sa iyang utang.
6: Ah, makabayad na ka, ma'am. Anyway, kompani, magsigigit sila at paningil ni mo, unya, mahasol ka. Pwede naman, og nagpaningin mo kasabaan, mag-aag ni Mugnang, eh. Ginang tango kay kwarta.
5: Ginan makangahuwat sa akin, wapo ko ikabayad.
6: Oh, siya na sa di katong ka na.
5: Ayaw, itaro ko na nato balibad. Oh, wala, giyod. Dili na, musangpot sa away-away.
6: Ino lang ni mo nga. Anong sabtan sa kuron.
5: Kay gipit pa kayo.
6: Gipit pa kayo ko. Pahol makukusabi.
5: Pahol makukusabi, kaya ako ihilis na. Hindi tama mo. Namura to, ma'am. Katulang sa duha, ma'am.
6: Mura kita, ma'am.
7: O, katulang sa.
5: Ay, katulang sa. Katulang sa.
6: Ay, kagal. Bahala ka eh.
5: O, nanay mo ba na diha, ma'am?
7: Wala, natog pa.
5: Agad.
6: Ngayon natugtog mo na siya nga birthday ni Muron?
5: Kabuntag na ako natugtog.
7: Wala, gito yun yun.
6: Huwag na siya kagahin ni mo pila lang kabinotos.
5: Kibaw ko nagmata na lang, nagpapiyong-piyong raman na diha. Kisa may muhatag ni mo message day, mami. Mo na lang apo.
7: Ay, ako may anak.
5: Ay, mong anak. Ibo na kinamanguran.
7: Oo.
5: Wow, kaparaygon kayo, Brigada Kapoy.
6: Oo.
5: Maramalik ako, Brigada Kapoy.
6: Oo, brad, ikaw sa mga mama, no?
5: Oo, hantod ka rin. Magpainanya pa biyagi hapon ko, Brigada Kapoy. Di na lang ko magpabugat. Kaya bugat naman kayo ko.
6: Oo, nana, di kagabugat?
5: Oo, paraygi hapon ko, Brigada Kapoy.
6: Oo, mayo noon.
5: Good morning! Ikaw, tabi ikaw na Brigada Kap. Kahilig magag mga inani, mga kids, Brigada Kap.
6: Ah, day, ditsunay. Unsay mo minsan si mong mama.
5: Oh.
6: Day! Pilay mong edad?
8: 27.
6: 27?
8: Seven!
6: Ah, hello, seven di ay. Oh, seven di ay. Ay, pagkasama. Ka grade 1 na ka? Mo grade 2?
8: Grade 3.
5: Hello, grade 3 na di ay. Hello.
6: Seven yung grade 3?
5: No, grade 3. 5 pa rin ka nag-grade 1.
8: Oh.
5: Hello, ka-bright sa ni mo.
6: Bright, ikay di. Mag-edad ka mga G's college na ka?
8: Na.
6: Pitaw sa may mong minsas, imong mama day, ka nag-birthday ka ron, sa may mong message.
8: Si birthday mama na ko.
6: Kami nangang ko sa nanahin noon, pero sige lang. Sige, padayon, day.
5: Ha? Love ni mo imong mama? Pinangga ka imong mama?
8: Oh.
5: Uy, pila man imo nihatag sa baon ni mama?
8: 20.
5: 20. Unsa man sud ani pa baon ni mama?
8: Manok.
5: Hala,
6: manok.
5: Hala, pinangga. Manok.
6: Yawa, manok. Literada, day.
5: Giadobo o gisabaw?
6: Katong buhi.
8: Katong gipalit.
5: Gipalit?
8: Oh.
5: Gipalit, day. Gipalit,
6: ah, gipalit ng manok. Mayo.
5: Naina ko na si Mama Bima. Happy birthday, Ma. I love you. Nyagis, dayon.
8: Happy birthday, Ma. I love you.
5: Ay!
7: Tama yung pagkakas!
5: Salamat, Inday! Padayon sa pag-love sa imong mama! Mga napit, at chapter president, chapter president, maraming nag-birthday
6: ka. Oh, wala naman, lang yan na lang mga siringan.
5: Yung vice.
6: Mga membro, yung vice. Oh, yung vice.
5: Ay, yung vice, Brigada Pit.
9: Ato na yung ikuan sa siyang member, Brigada Ngay.
5: Oo, good morning!
10: Good morning!
5: Good morning, ma'am! Kumusta mo diha?
10: Okay na, malipayon.
5: Ay. Ma'am, karumuntaga birthday sa inyo hanga chapter president. Unsa man imong birthday wish nga to sa iya ha?
10: Ang birthday wish sa among president nga matinabangon, ubutan kayo. Happy birthday, Rhyme! I hope na tagaan pa kagmahing panglaway.
5: Kana, nindota.
10: Thank you.
5: Oo, marag nindot kayo ilang samahan dito.
6: Yes, tinod.
10: Butan ka ni among vice, among president.
5: Ay, butan ka. Ayaw niya. Ipang shout out, ma'am, ang mga bisita po diha sa birthday ni ma'am.
10: Oo, natin ang mga bisita.
5: Oo.
6: Ah, so namo'y kaoron niya, ma'am. Namo'y pamahaw ron niya.
10: Si Kitty, Ginny Babe, na si Samson.
6: Haluwag, Rodriguez.
5: Tagamandaw eh, siguro na si Samson.
6: Samson.
10: Nasi, Aning, si, si Bini, si Daming, o si, Dikay.
5: Wow, pagkaraghana din.
10: Gina.
5: Pagkaraghana nila.
10: O niya mong mga membro diri karon.
6: Oy, salamat kayo, ha. Niya, padayon tag-aktibo sa itong program, itong grupo.
10: O, padayon siya may mamina o brigada. O, ako pong gate, akong bana ka lang na mina sa brigada si Edwin Tipay.
5: Yay, great, Gary. I love you, son. I love you.
10: I love you lang, ga.
5: Ay, yay.
6: Oh, ka na. Kiss gamay.
5: Kiss gamay, oy.
6: Hug na ko.
5: Ito, talaga kayo. Salamat, ma.
6: Ay, kada po ni papuli-puli mo niya. Unsay makaayo ninyo, wala padayo ko niya.
5: Ligawa gid.
6: Hala dita mo man diri. Extenta, extenta, hala sige pagpulipuli mo ng tabi.
5: Kutob tala 7, kutob tala 7.
6: Oh, kutob ganahan mo tabi niya, hala, si tabi mo niya. Makaayo mo kana ninyo.
5: Kita bergerak pita tutup satu empat Abtikay sa Dila.
11: Abtikay sa Dila.
12: Ang rilo ni Leroy Luroyal. Ang rilo ni Roy Luroyal.
13: Ang ang makina ni Monica, gimikaniko ni Monico. Ang mekaniko ni Monico, gimikaniko. Ang makina ni Monica, gimikaniko ni Monico. Ang makina ni Monico, gimikaniko ni Monica.
11: Paabtikay sa Dila!
5: Paabtikay sa Dila! Brigada Pit, kinsa ito mga challengers karong buntaga!
9: Yes, Brigada, ato ni unahon si Ma'am Rosalie.
5: Ma'am Rosalie!
6: Ma'am Rosalie, good morning, ma'am.
14: Good morning!
6: Ang imong paabtikay dila, sayo na kayo, ma'am.
5: Ang sagay, kay ikihatag, Brigada Cup.
6: Ikaw na lang, ikaw may nipundo niya.
5: Ah, sige, perte na gini sa iyo na, ma'am.
6: Oh.
5: Ang kolor sa porol ni Dolor, di kolor.
6: Kana?
14: Ang kolor, ang porol.
6: Oh.
14: Ang kolor, ang
6: oh, kana?
14: Ang kolor.
6: Sa porol?
5: Sa porol?
14: Di kolor.
6: Oh, sige, ma'am.
14: Ang porol ni Dolor, di kolor. Kan?
6: Ah, wala, naghimo-himo naman kag-imo. Sige, patayin na lang niya.
14: Ang porol ni Dolor, di kolor.
5: Kana?
14: Ang porol ni Dolor, di kolor.
6: No!
14: Ang porol ni Dolor, di kolor.
6: Kana?
5: Kana, giyod!
6: Di, tagay na lang. Tagay na lang, premier pe.
5: Tagay na, Brigada Petoy, kay winner na nadayon.